bafana lava le sa basati be bra stempila mosco dor mengalo la basati ay ay ay nga ka manyango meli so je mantiba mara ngwe eh mantiba bimori pa je ngwe